keke na nzo ni kode ngali si ambasala wali ala pika singa na e nando molongo 74 53 22 53 wara 76 06 40 44 si sara kwa singa na ala.

0: nuit du 20 au 21 septembre.
1: J'ai été élu à double reprise.
2: Dès notre accession à l'indépendance,
3: Wakanda a mené une lutte.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso. Afrika.
6: Ibarazu kwa sweki na teresi fonono chala chima kwa singa mba iti Be Afrika. Kwa singa ti yingasu yingala kwe na ti kodrokomanda ti wampindi. Aon kwe na yingaswa on inale iba tene ti fango ya kati bundu na ya ti kodrokomanda su. Si yeki ngbande gika, mbrimbri yeki gwande na kete kodro ti miampindi. Su aikila kwe na ti kodrokomanda ti wampindi su si ti yingasu yeki sarande tene ti fango ya kanga na batango nyama na ti community miapendi.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso. Afrika.
6: Kutara za biembembili soike gindacha ye na senda giti bongi seke muna mbibaboko na yati kwa singa su kutara ibarala.
7: Bibarala mingi Emmanuel Sambolifis bibaranga wa mongoi.
6: Kodro si tibe Afrika haikilani na a kodro komanda balako na umene si ngeni na ngusa kuse baluse na oko a kodro komanda su aga baluse. Meala lingu titene nala soike ma kwa singa mba itibe Afrika komuni timia pindi su yeki saratene ni tingu isu aike nandua ngangbanga tinye si a irini miapindi.
7: Pimuna na singila kodro titene mbikira na pokoti undo chala ake timbi iti tena wa mango imbi tene ba ake na yati jingo iti mbi mbege na mbege si mbi warafadia tene nanduti komunitu komunitu miapindi e ndusu abuku tona abuku ti Pierre Vidal. So lusu atene civilisation megalitik ti boar ki waranga mbeni mbeti su simulenge ti kodro su iritilu ake Blaise Maikeni. So Gérard de Ganegia mwa boko na lusi lusu ambena tene nanduti komunitu si amuna mbilege ti lekere gere ti kwa singa ti lasu tikira na poko ti hunda ti ala biani komunitu miapende kozo ti tene ndia tingu saki use nandoni baluse na oko abagigi komunitu akefade na beti prefecture ti wampende eso a kete kodroni aketonga na bozum pawa bokaranga kui de Gaulle nga undai markunda nga na bosempele etonga na sinangusa ki use baluse na oko ben gungorubia agale tisiki na beni ndia e ndia so asara si au ngotia prefecture ti kodroti amana nduzu et tonga so prefecture ti limpende a bagigi endoso commune timia pendeso e ketente na ndoni laso agafa doso na gbeti prefecture ti limpende ala unda mbi atene a ere commune so atene commune ti miapende mbangatinye diani a ere ni commune ti miapende mbangatiso ake ere tiangu use kozo nguni ake mia so aswa na yati prefecture ti limpende e useni aussi ake pende pende so ake ngagi ungu so si lo tonda ti swangoni nambegi ti yade nambegi ti masif ti yade si lo gangbi si lo sifade nambegi ti wampende nambegi ti limpende e ake iriti angu so use kwe la si abungi si aza nando ti commune so irini ake miapende mbieti tene
6: singila mingi ezavye mbimbele mengbanga tine si ale iti sara tene ti fango yaka ngana batango yama na ti commune so
7: li muna la singila tonga na laso mbieti tene nando ti kusala ti fango yaka ngana batango yama na mbigi nika ake mbanga tiso kusala ti fango yaka ake kuta kusala so azu ti miapende ake sara mingi e ala sara ni mbanga tinye ala sara ni mbanga tiso ake kusala so la si amona la legi titene awara kobe si ala te ndadi ndadi e ake nga kusala so asara si ala ke mu akumbati ya katiala si ala ke ka e kofro so ala ke wara akamulige ti tene ala tuka mulenge tiala na damana na dati mandango ambeti e tangani ala mu asara na anze nzene Yesu a bube tiala e mbenye Yesu mbiti zangana ndoni akendalti fango yaka na batango nyama su ama na mbege ni kanga ngumingi si iriti kodro su irini ake bitoko au ngangu mem a on chef lieu ti prefecture ti limpende su ake pawa e moke ba azu ake lundu mbigi na mbigi si ala kigufade na mbigi nika tivo akungbati ya kangbanga tisu azu nisu na mbigi nika ala faya ngangu mingi e akungbati ya kani aike mingi e ndani la si mbi guli simbi titene e tentene na ndoni ala nunga tivu ndambi atene ake wara community mia pende su na mbigwa jani community mia pende ake nduru na maka so akambi kodro tie na kodro ti chad yendo so tongana mogwe na mbegi ti miapende biani mbitene fade loke na maka so akambi kodro tie na kodro ti chad e na mbegi ti toni mokewara commune ti nanabaria nga mokewara nga sous prefecture ti markunda nga mokewara nga commune ti babisar ake a kodro su mbilundu ti dingoni na commune su si anguru fade community miapende e a ungo tiazu su ake na mbigi ti commune su ungo tia la koe alingbi saki baloko a on meme saki baloko na miambe tonga su ake tumba meme saki baloko na ngumbaya su ake ungo tiazu su si ake fade na mbigi nika e community miapende a bagigi tonga nanyi biani lo bagigi na poko nangu saki yoko nango iso kodroti biani awara dipandansi e ake bia David ako so ake lani ka nanduti mbata si asuma boko tilu na beti mbeni ndia so molongoni ake balu mene nandoni mbangbo nandoni bale miambe si lango oko tinze ti avril ngu saki oko mbangu mbana ni balo umene na oko si commune ti mia pende biani a bagigi ba tene so mbi ti tene mbi tene na awa mango ila
6: singi la mingi za vimbi mbili ya ikinga gigi si kozu kapati kwa singa mba iti pe afrika ti inga so a unzi inaleke timbi ande gike kiriki na yati use kapani ti sara tene ti amara so aikina yati komune ti miapindi gonda chala lundu tuane si laso abagigi

0: Angombichi ni laso akisa akuta langochi awa fangoi na dunia ya mubimba sigi na kwa jibi afikia hiki tententi kipali susi ya awa fangoi ya ikiwarani. Nga nambagi ya ikila susi ya ikizi angachi use dingo mangatenti sango mene chikuda peli pelachi bungi ungochi ya mbichi ya ombalu setunga susi ya kilima nga nanduni. Sango cha wangu ni mbuchi gere ya ikila sunga siya lango balako na kumba ya chisupe liga ya ikimbaji tambula na Stade Barthélemy Buganda.
1: Chikodro azianga tia kusea tenchima na ngombe chimbumbu na mbagi chibwali tenchingu suwe kidanga na ngusu ya kiga
0: chatene na ngwe ni fusta konstwa diga kikuda chitene lutene kuta tene suwe kimuli gichitene azwa manambe chinjoni na kolo chibi Afrika anga luikizi anga chiambini dasusi ya leke na mbagi katene chi manangoi yikima ivare sengamana suwe kibile bia soba tene chi asangu na kolo chibi Afrika luikina singa ya chiamoli wa genji
2: na ngwe koko gya chikodro luke sorombini bata chitene luke luzia zi polele yangati da mandangombe ti nguo koko tingusu ikida asoro batati bwali mwati so bwali akenduru na batati bongi mwati so osi asara mene da sosiali mwiti fa ye na ala sosi ake fambiti na mulingi so ina te centre pedagogique regional so si ake mulegi ande na biyati kodro ti tene logolo zi yangati polele epi biyati kodro fadilo ke tentene na mungi ti bwali na mungi ti bi Afrika kwe nanduti zangwa mungi ta na dalakoro nga nanduti a kusala sokwe lo nangurubia kusala temu maboko a da mandangombe tia koko baka ya kusala sokwe fade gbia tia kodro a kusala laso na sese tibu walila
0: iva nga mana aswa eki gbili gbia sabate nchia sangu nga wa angati ngurubia kikene china uzingo tia sangu tu
1: lako tia nchi mandango ambi china yati sangu so dunia mwambasi pila na lango ukuti le chingbe resu ya ikeda kota lango ni tia nchia wafangombe tia
0: katene elvir gina kodo tibi Afrika wafangombe tia fatene ale kiwa kwali mingi na yati kusala sala kisara sangu ti ami tijani
3: na lango ok koko mokibala na yati ada manangombiti titena faina awa manangombiti na pikuti ya tablunga na akai awa fangombiti chikodo chibi Afrika ayikina akwali mingi su ala ikiwara binala ginza tindande chala ayikina gbini singa andu susi ala ikisara kusalada angbala kungangu bemoi ezaisadat ayiki oko ti awa fangombiti na kodo chibi Afrika
4: inga so wafangombiti agrizoso wana kusala mingi akapende kusala meyoko baba akengangu titene mwasa kwa na ligini paske efektima hako ni choti kwa na angangu tanko sisem éducatif ni assemblée réforme après et puis surtout renforcer capacité dans les stages après n'ayant pas assassin que coucha la team pangombita noko mais surtout communauté okoko a joué rôle en tant que tel terrain bétiso il faram ni assassin alaga a citoyenneté qui kereke
3: akpali su aganga na gingo ben mingi na beti et la prudence tang min so ay kinga wembeni wa fangombiti
5: bi pensé na kodo ti be Afrika wa fangombiti asaka kusala tsara nzuni mais na legi seti mamboko ngoma mboko na wa fangombiti ya luti kwenzoni ampe akpali ikida na yati kusala soa wafangombe tia ikisara hato kina hati si wachala angana yata damanangombe tia usi
3: na dawati akpale so mamitu innocent kota wakwa su soa ikibando na dotia ansiyon kontraktuel na kodoti bi Afrika aunda na ngurubia titena asara mbeni ye iyo
6: ando wa wafangombe tia tonalusi na mbeni koroti gochifambe tia yueke nando solo yike languda melaso ayike danko pepe so usi ake mbeni so yunga guvernoma ti gileke ti sarasi ayini alime ti sarasi azunan bana andoni chifambe tia na awa bi Afrika
3: idabita la su langu su azani teneti dangu ben na awa fangombeti abagigi nangusaka kongbangu gumbaya bali gumbaya na dobeni ushu ayikindu kwa ti UNESCO usi azalangu su na sese titene adabe na angpimba kusala susi awa fangombeti ya kisara nga titene atombela na azu nanduti angangwa kusala susi awa fangombeti ya kisara na yati dunia mobimba
1: lako tenji kutelango chila su jordana awa fangombeti susi atukala na yati umbumu na yati andu ni kumbumbi ala chi ubo adima mingi tenji kikichala hanga na hango kusala
0: ala di matenti suwa la kina kumbazi sango na kusala pepe siwa wango ginza chala nandanzi kwa ikitene sango nandu chala na yangachi muizba kwa
7: dema eke mingi natesi awa fangombeti suwa toka na mbigiti bangita na saa kusala patati ubo mingi chala ake lueda luengo nga wango ginza chala ati ndanze ayike ngangu jeviri kwa kwa wainda chile kol kuruko ayike dema teritio na akwaliso
8: ton yeta toka mibi gambi sige ak kondisyon ti viti ubo gya ke ngangu te ke savon suwe ki vona bangina 200 fan gina ubo gya ke 500 ton na mwe kina pata apeso lege ti tene mwaga ye ti te esimo guna nchi sana kusala kia kina ngangu kete mwaki hunda na yeta ti ponse na anji suwa lege ti ana yomi mingi
7: aduti Salvador yetinzoni solo yeke wainda ti ekoli ti mboki solo yeke na mbeni tambula ti kona bota ti obo lo de materie ti lo mingi nda ti agbaku ti fango mbeti so ayeke na ti ti lo pepetin lo fa mbeti nzoni na amolenge
9: akpale ti wara ngo nginza ti e ayeke ngangu kete parce que oyeke wara nginza ti e par orange moni e gba ti nze orange asara kusala ape asara hinga osi eyeke na kpale ti wara koforo ti tene e duti osi nzoni na ya ti kodro ambeni akpale ni ayeke so yeke na ata

0: le bon gars na école tia pe fa fa de se wa gi kete ngo chimeni livre mais alingi ape awa fa ngome cha ko luchi luchi ngona nduzu même bureau ki ngana ya pe
1: bienvenue c'est afin si midi sur le que proviseur ti lycée tu obo a kike na ndoti akwa so cause aussi le unda mungo maboko tinguru bia
2: na niveau ti obugé a enseignant salaire sala ke luna bongi et a pe ka oso il faut a se waka 2 3 jours une semaine ala ko na banque ala mungi tanya aussi ala tukani na enseignant ni et parfois ala ko tukani par orange money a ngagi warongo kutachi orange money chitana la muangi jazani a pose problem e ala ingana dachi lushi mwati tana la ngo tape donc ala lui da aussi na quartier donc il faut gouvernement pense chitana a améliorer condition ti vi ti a ancien surtout na a zon soa ke éloigné
1: mingi ti a wafango bichi sato kana batati obo a mbo mbatati kusati a pepe ala faso obo ayo mingi na batati bonginga a kwale ti si duti a sase ala ketiten ala ga obo mwizi bako anda ti dafono tinde kiruka
3: Mbeni kotalangon sudoni ya mbumbi ya sepila niso wa ke teneti habita wala ndoti lango.
4: Ta teneti na kodoti bi Afrika so mingi chawa bi Afrika ya kina nsuni ndoti lango kodo da pepe ya sarasi chinde mbiso la kikina chikwale. Sango naruna yanga chala ulo ya songa.
5: Ike na yachi bavaka omenechi bongi mbirimbiri na yachi vakati lingisa kuwel na mamboko jute panika okochi ama soso iwaraloge lungbati na kere daso akumbi na pokochi pikango chingunza pa lufaso ale kerengo adaso aike na ligini pepe akigana akmale mingi na alaso aike langu na yani
6: takalaba onjiti daso igusarzo ati dandona pa paleti da tonso molekena legina pa pepe tu kwando vizo
5: na tereni juli biakanga wachi daso afa yinyesi asara si longbati lango na yati marati daso ekina ligini pepe
7: koli binga perde bina moji tembia onja ko dana pe ina menge yindu da sasi da china 200 et puis ngwa su kwa muyi dana ekungwi
5: Imulegeti sinayati vakati bakunja so akinayati bavaka ukuti batachi bungi ake akbaliti adaso abigingo bena awabe Afrika so akinambagige Galbertine Kolambaye okcha wabe Afrika so akinayati bakaso afa akbaliso lo wakani teneti alekrengo anjuni dapepe
8: mbizo mbizo ngwa muda mbizo yati dake degidengo eke na kwaliti la munzoni
5: nayati bimbo use na vakati tourno ake amarati akbaliso akinambagige Prince Ridjidou mini wabe Afrika so akina bakige akifa akpaleni
9: na da jingoji jingali famini difficulté da asa si wa ngindanduni si tene ile kina dani na nifusu ayeke honnête après
5: Sylvain Bobosi okochi awakode kwa chile kringo ada na kotochi bi Afrika akifa na lege wasizo alimbiji tene alekere njuni dasi alimbiji lango na yani
10: la sona bungi il rend compte que ada so ke leke ak ada tia zuwani vu que azuna ke leke dala wani de fois kereti le kringo dani ala buru la lege
5: na Bi Afrika langongo na Anjoni Adas angbala kwe na ngangu urbanisation ngana lekerengo Anjoni Ada akida pepe si agana gingo be na awabi Afrika
4: singila mingi na la olura sang
3: tongati sote fadina ya sango na yati licha sango ni Jordan na ke use lango ti kapati tengong banga ten cha sango mene na kour da pe ti batati bongi si ake tonda ni lasso
4: lasso mbumbu ya kidembanga na ndochi Eva Rabombara sofa tenge lupika zosi zona wa kwa na pokoni yati fanala ungoti ya tenisoko ya kidi manganandoli na hacha ingo tatunga suwa sindugu na baluta suna batene wakakona liti maboko wala suwa saiti nganguna tekecha zu ungoti ya la balushu tunga suwa ikifana la suwa ziangane la susu adiko mangatene chitangomene suwa ikikwane nani na lango baluta chinze su ikida
3: na kodwande mbumbwe na kodochi malila kapa chitengonganga na ndoti wagusinga Yusuf Sisoko akiziende yangani laso
4: atene kina tenze chimbangu so ndoti usia kuta wa wafango bangana dikmanga na ndoti lusu suli kina ndoti ndoko sangwa alternance tene ti so afatene utembe tene so kina legi ni pepe na ndoti gachi kodochi Niger Abdourahmane Tchani sia kangalo tene chingu senga unda chite de lufuta ngira so singunda ngu bitene ngunda ngu asikutu oko tinga so kitamana ko ti bi Afrika tongana na montonga suiti fanala awa dingo mangana fatene lualo tente soa kina ligini pepe na terechi mini gbeti kodro soa ki wandi nga silo sarambini ya sangusu soa kina ligini pepe
3: Sangotia Wangoro, Ngetan Wangorla, Académie nationale des champions, Tia la Soakati, Mongolorola, Lekiram, Beni Biri, Beni Kaparti Tangondimbo, Nambageti, la Noti Bartin Buganda.
4: Nana Ketitene, Gia, la Socialimitina na Mulor, na Iriti, Kodoti, Afrika, Ekirin, Andoti, Tingo Teraso, Nangatala, Tionis Punica.
11: anda kama anda kuti pengolo roi kimingi pepe na kwa drosi tibi Afrika manda kusu amulege na ala swaka wanguru titene ala kiri ya warandu titena kwei loro si ala swaka finini titena ala kwei loro tifanyo kona timba itala ungo tala ongu mbangu nanduni su mingi na kia masikasi ya koka panati manda kusu Corneille Junior ainguka asobinda na tipengolo roi timetre mbangu seenga na timetre mbangu umene ngana mbagi lukasa kwa liso ya kena ya tindu kwa federation tipengolo roi tibi Afrika
12: kina problem na nivusi federation ya ti ya partazi kiri kiri ambini itati ya la wale kisi travaya nipeti zako dota maa koko Ningwala kwa chituka kukuna katitu ni mbi yako Magendi na kwa chape mbi kituka kukuna katitu li Mbi inga ki enju Iki renu te eti ensemble Iki defonde kwa do
11: Disi akona mna kwe loro timetre mbangu miombe Sosi lo kendangba Me lo fati lo so Lomba siten lo sara kusala siten lo guna dawa
13: La soko usen mbi narabaram Pasi gen mbasu mbi apana gen mbasu si mbi mpo sen joram Objektif mbi tene mbi sa travay Mbi abishaya ten mbi gasa kusen mbi defonde ten mbi
11: Estelle Jennifer Nzapu aganamungi lengeti do nati pingolo rosso do farmangati ainsi do ganala.
14: Espoir a ke bien mingi pati santé tia mungi eni lambi accepté tu t'invite à ga à la salle espoir et aussi a imule ginal aussi tu tene à la guayo.
11: Adu ti lo solo le kaka pati pingolo rosso Freddy Mbando basso aini e kema ligini.
15: Iso i fadeti ni sara so ningala ici da so i fadeti tene i accompagné gi amule ngeti so e nga aussi na amena ketai tonga na big tonga so ti tena la kira na da manda ngombe ti
11: manda ko ti pengolo so a bagi na ndimi so si mingi tala so ki awa nguruni ake wara pasa ti tena pelo pepe tena ti so amara manda ko tonga so ke mingi pepe
3: na ndembo ti gere ake lango balu bala ko na ndoni gumba ya ti super league la se ngoti tambura ngagi oko na leti lando ti parti mbuka ndasu
4: la so na ngonga ko ti pekoji beko bi FC les zebo ti mambi ka dia ke chimi na plus nja u FC si na ngonga o ta ti pekoji beko bi FC 5 ake chimi na skaf bi ya kemelin de bwa ko sabagi gi olympique real ti balati bongi sia ti na dawati tu pisu kangu se na para
3: ngande moti gere na kozo ndi chimu zinani ya ke la kwe ande mbochi lango utati ligue des nations si ngoti tambura
4: sa tena elvire la so na ngonga ko ti pekoji beko bi tele tuni ake chimbi na Cyprus ya gbacha ande motonga sa ke pagi na ngonga mbwambwa na pezeni balusho na kutonga so italia ke chimi na choki france ke chimi na belgique na roumanie ke chimi chio na suède ti finala biri grèce na allemagne luchiko na koli parambaki na mbagi ipi iba si ya kinda tulo sarabi nguse na ako tonga so nga portugala kinda nga novel nguse na oko Tonga sawa ya kutasanguchi ikiri singila na soro ya posti ya mani elvia kentumbi ya kusana kia unana
3: singila mingi na la jordan na ndembe sui le kretenda lichi gene chilaso
16: ala iki gibecha la nanduti mbeni sangu ala inga pe wala iki tatene wala vene ala kanga legi na asyona sangu
17: ala pika singa iyo na kundu ti stop patene ti dafono nondeki luka awa go singa ti e ayeke dati banda ti asangoni ngasi ala limbe ti kiri tene na ala pulili
16: ala tukwa a unda ti ala na sms na molongo ti singa 74 10 00 10 wala nga nandu whatsapp na molongo ti singa 70 08 29 58 wala nga nandu banda tere facebook radio ndeki luka tire fondation hirondelle
17: ala zia a anda ala pepe ikwe ako itiri bira na teneti asyona sangu
16: stop atene mbeni pia lusi da fono non de kiluka mamboko na mamboko na union européenne nga na coopération suisse
18: radio ndi kiluka geneti da fono non de kiluka
3: Gene da fond de Kiluka Lasso a ke belegbia sabatin tia sango pakara ivariste nga mana legia konga wayanga chingo bela pika ngo patara chulu na armono yangi ndia luchi mingi na dote nti zingo yanga ti a manango meti kapati manango meti na bwali legia kotenti agunda ti mango na nduzu wange retingu ti dada
19: Paris nga mana mibarala
20: bi bara mo mingi Armando
19: biati kodro lasu bi kwa oko akina bwalia ndeti tena zianga ti fango da manongo fango mbichi na kolotibi Afrika soit na officiel wala polili na ligi ti poroso nyela ningi ti inga na tambla ti kusala ti bia na mbige ti bwali
20: Armando to na so mo inga na ngoko ko biati kodro lo ke sorombe ni bata ti tena lo gwe lo zia zi polili yanga ti da manda ngombe ti ngoko ko tingu so ikida asoro bata ti bwali Matiso Bwali akenduru na batati bongi Matiso aussi asara mene da manango da sociale muti fa ye na la sosia ke fambiti na mulingi so ina te centre pédagogique régional so si ya kemule ke ande na biati ko droti tene logo zianga ni polile e puis biati ko drofa de lo ke tentene na mungi ti Bwali na mungi ti be Afrika kwe nduti zangwa mungi ta na dalakoro ngara nduti a kusara sokwelo na ngurubia ke sara ti mu maboko na damanda ngombeti koko baka ya kusala sokwe fade biati kodro akisara laso na sese ti bwali la
19: menye la sala site ne asoro ki bwali mangati aba amda fok aba gabula aba meni kodro ape mangati
20: biani akegbere bia so sia ke batere na ndoti famo beti sia ke sala proposition cha kodro so na pe konu ngurubia afa bibeti londoni e a duti sese ti bwali so soro ni laso ake mati so bi panza mira kusala tonda ni kozo si lekre laso matanga so mbrumbri tonso biten farendo so ak da so sia ke mulege ti tena a formé à la so ak fambe ti na mungi wala centre pédagogique régional so si kusana ni a unzi awe ak mulege ande na gbiati kodro ti tena loga lo sara iso ira tena ouverture officielle ni la aussi ak mati ambela kusala so si sara kozo ni na si bolige si gbiati kodro ngana ngurubia yeda ti tena a galaso a sara lancement officiel si rentrée scolaire 2026-2027. Moba ton na birak na popoti Ukraine na Russie ton na birak na bagiti moyen orient na bagiti Iran a legi sosi a batok muti gana nguti wati dada na ata dunia mobimba mlumi na sisi Afrika akanga si asara singeri ni aguna ndu na aguna uzu e osi na kodroti e moinga iki kodroso adi zina gigi petrolsi ape e puis iki kodroso osi iki na ngu ingo ape so wa ira tenepe ya enclave donc a ke na ligi sukwe ton langere ti nguchi wati dada aguna uzu na kodro wande a ke je na ndosi kodro ti aussi parce que ti gana nguchi wati dada na ige non seulement a marketeur a ke foni mais aussi a ke pays transport landoni ton agana ligi ngiri nga ke nduzu ton agana letingu na mbaki si kongo ngiri nga ke nduzu donc a ka ye sukwe la sara si moba ngurubia obligé la société ne a fan bri ngere so se zwali ngivona ngotu wati dada na changu iso ho ngurubia aye dati subventionné na lotia litre ti carburant so zwa kuvona ti station ngurubia zambili patada moba tongira kira kwa kona na dawa ngurubia petit junanga ngoko ti sarnape ila laso e banza ngurubia apo na réalité so se aye dati tene a pousu na uzu nguti wati dada so maki gina kontro ti okwa pe na Cameroun na Congo na même na France nguti wati dada ak pratiquement 2000 francs le litre mais laso menzo ak mwa tene ti tene kirikire ti gaten ti poroso ti tene azagi tene na licha mungi ti kodro ak tene ti wataka jona centrafricain inga ke ba yeni abagi kodro ti okwa pe et puis ton la yeni akira ganzoni nguru ak kira pe kotia ngachulo donc ak mbini ti tene azo amula so asara si pousu amungi ti kodro ti gana usu usu na ti kodro mi panza ak
19: Biati kodro tena na wabi Afrika ati kanga bita la na ti dosis mangati ina kengangu mangati gogoro ti leta ti ya ndana ifamunga ati ngeri ti wana juzu me eske nga biati kodro ahinga soa wabi Afrika nga kina pale ti wanungongiza fade ngurubia leketere ti luande ti asume konsekansi ti angeri ti yeso kima na juzu ngeri ti kobe ngeri ti transport na ambena yi tangosuma
20: me akanga ligi pepe tona nguchi wati dada guruzu ngurubia yeda mungo yanga ti biati kodro ti kontinu ti pika patara na popo tilo na sindika na mungi ti kodro ti bana lege wasi apeti tena ya amortira shock so ayi so kwe abagi ake ngbati so ngurubia loke na kusana mingi ti sarangoni tonso mi tena fadege ngurubia ake subventionne ando carburant na pompe mais tone mungi jani kwa giti tena ipeye na ngeri ti nguchi wati dada ngiza ti leke ngo na lege ake dape ngiza ti vongo na yoro na ti zana hopitala ake dape ngiza ti leke ngo dambe ti ake dape donc aka ayi so kwe la ngurubia guli so la tena nzoni akira ngere ni lege oko tonso ake na ndö ti marché mondial et puis ton na asi na ngoi so si ye ni kue aga na lege ni awe fade ngurubia kiri ti tene akira ngere ni na peko mais ti ndembe so yeke da ye so ngurubia alingbi ti sara ayeri tene abara lege wasi alingbi ti sara ti tene yena ne mingi na ndo chamungi ti kodro pe donc na lege ti bikango patara pade mbagi na mbagi iki warande solution na tena soko
19: donc na mu yesu asina amda fok amu pani ti zamboy amu na nda ti lege so asala sezo ku na fatima na tenti ngutu wa dada so sakira mana nduzo sezo ke te pembe so abombi ni kwe aunda na 100 jours ti pakara molua ta yesu akpati tena nguru bia songba encore
20: Armando yesu asina mbagi ti amda fok na mbagi ti zamboy nga na mbagi ti fatima ak yesu a iri na tena accident ak yesu mozo mo prévoir ni pepe donc ton la quoi les soit si yesu ngurubia sa tu la dit na pousse nduru a pousse yona te tsamu ti kodro ti ba legi wa selling betene a sola na ti quoi les so et mi bonza ak yesu la ni a passer na ba ti amda fok la ton la wa bingo tumba sola ni agaka si sa reti kirkiri ngurubia na legi ti kwemba turu ti kodro ti ngana la soga ti mwamboko na kodro ti a londo ti goti tumba la so sa ki na siriri na ti kodro ni si ngurubia na kozo gwele bia na mina gwele bia a golani nduru na te tsamu ti birawo ngana amda fok na mbagi ti zamboy aussi ngurubia tuka mini ce soir ke batene na ndö ti min ago nduru atere ti aita soka si na ndembe so ayeke mu aussi lege ti tene abâ na lege wa ti tene akaye akpale so kue na mbagi ti accident ti fatima ngurubia amu yanga na gbere bia so ayeke batene ti mungu azo na kutukutu angba ti bâ na lege wa ti tene aza na sese ye so airi atene sécurité routière ti tene amar ti akpale tonganso akiri aga ape 100 jours ti ngurubia ti molowa ayeke lo la lo sara si akpale so aga ape me lege so e lingbi ti fa ku sara so e sara na ya ti 100 jours so ayeke tene gbele gbia okooko afa ku sara ti yanda lo sara solution ti yanda so depuis so si asoro lo lo gi ti ga na ni na mbagi ti apopulation ba yeke aye so e tondo ti sara na ti alango so la
19: pakara Evariste Ngama na mbi kiri ala singila
20: singila mingi Armando
3: so la ndo ti mä ayeke gbele gbia la lo batene ti asango lege akolo yeke wayanga ti ngoro gbia lo pika fade patara na Armando Yangindi na ndö tënë ti zingo ayanga ti aku sara tënë ti e manda ngombe ti na mbagi ti buali nga tënë ti agunda ti mango na nduzu angere ti ngu ti dada na course bi afrika na gbata ti bongi bongo amba sambala apenzi mbali use na ndöni use e kiri fade so na ya ti kapa ti amonzoko monzoko ni yeke ayeke tongaso fade ngangbonga alingbi andere so e kiri na ya ti aye so fade e fa na ala amu na ala na yanga ti muzu franzika wala yeke gue ande nga tongaso na ya ti nduru kue singa na nzene nzene ayeko sara na pisi atanga ti aku sara kawe tene mbata ti kusara ni e gue za ande ni tënë ti ala awamanda ngombe ti awafa ngombe ti

0: देखिलु का एक बियो दुनिया Kiri barai kwa itani singida sala ngwa sorda fonde kiloka ndoro kwa singa e bien dunia wala tintinze nezene akusala susi ambina zo akibata la netene akigia singa yitonga so andaka akinangira ngangu mingi andaka akimuma boko mingi na ambina siwa la susu itisa tene tia la susi akisukula yisu itene atapi wala matela matela su mingi ni ekiri ni tene amus ne ati dati e nando kusala nando ndindi swikida ilimiti wa rai susi so nala tonga la yutine Dani acha ndudini ndia wesu ala ikibuwa isu atena salite ya zindi mingi tonga nasia ninga mingi nanga aweni afungu susi ya kinzoni pepe alingi titene aduchida andaka zukuela si akinangue titene amuni asukula ni wala sara nzoni na ni pepe si na tereni ambina zwa kidasu alingi titene ala zangu ichala gi tene titene ala muma boko na mbini siwa na mbini ndukusala titene asukula isu atena atapiso wala sukula isu atene amatilasu andaka tunga na sangu ni tunga susu iba haunda ngambini isu ya kegbani wala nagbati nginzanga pepe gimeni ndu su alingi titene nguwa haunda yamba na nga isu alingi titene asukula na nisu ititene asavon ititene ngu nga na isu si ngu alingi tina tuchida isu alingi titene apukarana si azanjuni nanga kamba wala mbendo susi alimbi tene agbarani si agudati tene a ule nga titene mbeni zotonlo kigimeni kusala wala lutite losanga mbeni na mboko tuluso bambeni kusala so limbi tite losanga tereklo dala ilimbi tene nga gina tene ti nyanga si agungana meti mbeni zo ako usene ati vaka na ndoso angoroye ilimbi tene itondani giyeke ketonga so kanda iwa mbeni kusala tene isana maboko ti si ase walimbi titene wakope tianga ngali yako na alimi ngati tene ala susi akiwapasa titene azu tonsu akiuma mboko na chisukura hata pichala asukura matela wala mustala su elimi titene ene ala kechi ba akiti kitanze nzine kusala su ne yacha vaka na tapandi tonsu su amina za kemuchala ngangu nani wala kemungiri nani pepe tene chisu zune aga akisukula azinde susi mosara asukula ai susi fadimodona gere na fadia wa mune ngona zunape andaka sukwe su akisara titene mbini vaka mbini kodoro amai. Nila ala manina langotila suawe. Alimbi imbu musezo koko pepe. Na alimbi nga akitikite abungwali tonsu na mangandu wako singa tonsu alimbi titene ala wara. Abungwali na nduwa mbena zine zine kusaa su alimbi titene ala zarte yarchada. Sidu chingo chala na sewa chala alimbi tina mai. Iwa aterande tenjime ndoro kwa singani.
1: Radio Ndikiluka, votre météo.
0: Ngoda fonde kiluka fadiso ndo kwa singa teneti yanze nzine kusala 11 tonsoa we ifana la hae so fadi ifana yanga tumzo franzi ya gireti ndo wala wala gertila la so na batati bongi itondani kujuni tonso si angwe alimbi titene yanya kibiyo tonso gireti ndo wani akibalusi nando nuse siya kemana baluta nando ni use bunga pekobe komite la kedande mbini nanda kufadi mbiti sinangbonga so bale chindu za fangasa tenguza pa akida pepe na pekotu sunguza wapi kabiyo so bale chindu za kipolele na batati bongi gertundu wa kibalusi andonu se wanga pekobe komitisi ya kemande na baluta andoni use sula kesuande ngangu asina laki uyande lechi nduzu akikanga na ambinda si gertundu wa kibalusi andoni omene riske chunguza pana ake na 20% si na baby kande so riske chunguza pana ake mana baluta si ya ambinda si akikanga lechi nduzu ni ya muya akituku ngato nso gertundu wa na balusi andoni uta ilundu geikir na mbagiti berberati la so na langochila so na berberati balusi andoni okotima na baluta nandoni oko wakagia tundu wala nanguchinda preso mbini mbonga uta faditi sina mbonga umene fadiso ambara hake tundu wake balusi nandoni oko na beberati risko chumuza pa ke balusi nandoni oku 25% biti tene ambina kanga le tundu zuka fadina sina mbonga pekome komitani etasula keda ke suandiso ya tundu wake mana baluta nandoni oko ipindu wanga ke duchane ngada sumuza pa ke dao sisi ngande na lakwi tisina baby sumuza pali miti tene aduchida tenchambinda ke kanga leti nduzuni si ya gertu ndo wanya kebalusi andoni uta akikiri na gbenyande na baby na balusi andoni use nila ifanala tonso tonga sango chileti nduzula na dafonde kiluka ikiri singila mingi fadisu isu kwete timbe kusana dawa

0: tenene na sango haya mani tonson na yanga ti wafango mbe ti Jean-Pierre Rousseau mbe kiri singila mingi na lo awabe Afrika lege ako na la fadi su ifa na la yusu fadi si muna na yanga ti mzo franze su yo yo tonson wa ipi ilundu iza matani ndale ti ndapre ti a sarwi si su ake gana poko ti ndapre ti a sango lango uku sinde ti mbe yare itandani na ngusa ki ako bali gumba ya nduni mwe gumba ya bali gumba ya nduni basamba la su ake bumbi ti la franze la ati la ti wali ti pikango tenis fousette pursi tusi ya testout na lo solo ki wafango ina alani ya kenua ala kuda tenchi kuzo kapa nchi tena la sobe na mingi tenchi fight cup na dawati ya la suwa ki a nirlandes na tenchi ndang mangiani nga ako lango chila sosu nigi ako lani nangu saku sebala kuna ndoni uku atinga gina biko oko so na wata chibungi gina pokochi ya mina kita kbali suwa kuda chiti na bagi gila nisi ungo chazo bali umenya na ndoni ya warakwa na ndati nzi chimvuka iba wata chibungi ya kuda chiti na warasiri lani kiti yeke yeke tonga so nga lango niso ake ngameni lango susi ala suwa kuda chiti na kwa mulongo chimungo mapoko na ala suwa kia kutazo chikoto tenchi kiti ngui apanga gigi na lango niso chiunzi na niso ngu lango uku chize chimbere ngu saku sebala kona ndoni miombe na mbagi ti pika 5 la kilometre 5 na ngui susi beni wa botongo kuru aguda chi wara kwa ibaza saa ngonzo mingi ala aguda chiti na kai kusela chela mingi ni ala suwa ki boto kuru niso ala kai kusela ni tenchi kiti mini ngui na yati vaka suwa kiti kilometre 5 na pika 5 sifadilani ndwa di mingi ala fangonzo chi pecha la tenchi kwa ti lusulu ki boto kuru niso lo wara lani kwa nila aunzi na lango chila so ayiso sarambaye sabango na lango kutinde chingbe ya resi muna lani tonsuwa we singila mingi na Elize Miguel banga kote na ndwa masini singa alo muma boko na yisi sar kusala tenchi kapa chi kusala ndapre ti asango kujo kapa kusala na dafonde kiluka asango na lego ti Christo wa Jordan Badengbe na yanga ti mzu franzi nga na yanga ti koro itandani ya weso juska ati sina bikwa ukwande si kifadi ki unzi ni singila nala wabe Afrika adu katimbi Elvia Kento mbe mite nala zoni bikwa oko zoni fini yenga fadi nala iki warande tere gina lango ti kekere ki na pokoti ya weso akindapre ti asarawisi si akigame mdu kwa singa tena lango kwa mzo kwa ako
1: qui insa bitila ba Yves Saint Laurent bi ki la vacati fou zozo bi lo mingi la skino mingi so ya tete adeli ma chérie bi gwena mona la mairie ti face le ka na leti ya famina témoin kwe ko yamba Wilfried mon enfant est vodi ya gonda Lucienne na cité koti a la ke témoin ti mariage mama ti amolenge oku wali otakoli ou se mama ti da

0: singusa kuisha no baru sena umeneji sinangusa kuisha baru sena mbamba siya matangani kitambula na bata chibuali kimbeni yungu isu sifu sa konstari ya kimwanda jitene lomu akuta yanga susi ya batene chima na ngombe chinangusu nga jitene luzi yanga chembe na finyada chima na ngombe chisusi ya lekenye na chibatani nga ki use dingo mangatisa ngomene chikoda pel chibata chibondisi ya kizi yanga nilasu gina zingu yanga nisu kedingo mangananduchi evra bomba raso fatene lupiki ya mene susi zona wakwa na pokuni kichifanala hungoti mbechisuku wa gusitene dingo mangananduni acha yungu tatonga su asinduru na baluta nga la susi ya bitene nanducha la ombalushu tonga su sangu na kotu wande songwa kutazuchi kotu na kosi chi Brazil la ki senateur Flavio Bolsonaro sibiki na chi kujutu kuchi eleksyon presidensyel ni lo sigina lini tonga su lo sigina liti kujubia chi kordoni su aike Lula da Silva na pukuti ya jikongwa ligoni afatene Flavio Bolsonaro si awaralego balushu na mbamba tonga su chi porcentaj na fukunida nga nambagi lo susi lo kibia chi kordoni na ngo isu Lula da Silva lo wartilu aligo balushu na oku na afu kunida tonga su sangu chia wangu ni mbuti gere kia ni mbuti nchi lango balako na gumbe chi Super League si angwala kwa chitana tambula na Stade Bartolomeu Buganda na suna mbunga wako chipo kujube komite FC Lezebwa kichimbi na mamuna chimambi kadi mbi chitana kichimbi na puisi njawe FC sinapukuni na mbunga uta tonga su UFC 5 kichimbi na Skafa Tunga sosi anduwa sanguchi ya unze kiri singila na chwa dove kwa siyamani Berti Jisena Mazuda kusana kena
1: Singila miki na la profesora Jordan Padimbi Fadi warani na mbonga bala kotenchi Pika ngo anduwa sanguna la waesi Fada tangasa kusala ki unze Yala ki maite nala Pika ngo patara chanda kuchinde kiluka chila so mawani Agenisi ya zai me ina wa mango yi Fadi hipika patara nandu chukota langu Swa sipila nandu dunya mobimba tenchi Awa fangombichi wala journey mondial des enseignants Aki laso fangombichi na bi Afrika Bangundu chala duchichi Awa fangombichi na bi Afrika ikitonga na ye Ala kina agwa kukuchu kusala kwesu si Alimbiji muna la pasta wala mwanyo kwe iti nye alimbiji zana disposition cha itene ala falambichi na mwulingi ala kwe nye alimbiji sara chitene afambichi la kwe na mwulingi siya mwulingi ya inga mbichi ya inga nduwa guna dawa akiketa unda kida asu ikibuli nandoni kipika patara ala kimada flonde kiluka kuzuliniki unachambo zoku wara nouvelle écriture kwa mchiyo za genroze ekole

0: ngo ndi mbuti gerana kwa dwa ndiye ikia ndi mbuti nchi la ngo shu chili gile nation si mbala kwa chitina tambula la suna ngo kuchu pa kujube kompite lituni hae kechimi na ship kwa siya mea ndi mwona kebagi gina ngo nga mbwa na penze ni balushu no kutonga so Italia kechimi na Turkey, France hae kechimi na Belgium nga Romania hae kechimi na Sweden. Ando basa ngo chile mzi tonga sawe ikire singida na la sawe kwa siya mani jiberti siye na mazuda kusana kia nala
1: singida mingi chala umzi awe na chi machina l'info na lango chila sula zusangwa tuko kapa na igunda la mingi mbunga balako chinda po penzi ni uta lakwe na angbunga toso na poko chando basa ngo kwa singa avula paral famsi akion na Stevenson Erban walu kite ungo terawe siye chimi lalo na gene chulu lakwe na ngotati biyeberati na poko chimi tamlazo kusala solo sara logo na mbagika luchimi terana wali kamingi na tia bombi ndende sulo pika patara na lalani. Tonganale kinaunda wala gingobe nanducha kwa singa chie ala pika singa nandu 74-13-00-80 wala 75-00-45-76 Radio Ndekiluka angbala kwenduru nala.

aninga kape. El maka tona njeso aninga lawa. Jengo kobe ma. Anda voza kwa voye.

0: ndenge wa be Afrika tikoli na tiwali beni kobela swa dirini ebola awarani na torti contre ce city Congo dipanda ngana Uganda
1: akodoso kwa angu akodoso alimbiti wa kobela so lejoko tongana ko se ti be Afrika ataso areti wa kobela ti ebola na ti kodori pepe
0: tibata wa be Afrika na teratisioni kobela so ndokwa gbena kwa swa batene ti seni a una na zo kwa ti batale ti longanga
1: tibata teretimo tibata asiwatimo alimbi moba diretango boso sukula maboko timo na njoni ngunga na savon fani gbani na ati lango oko oko
0: mba yongoro na benizo swa sa akobe la ti chofengo tere lode wala simene asigi na tere chilo
1: ndu ya maso alondo ti kui na ati ngunda pepe kwe loro iyo na danganga soke ndungu na tere timo tonga na moba somo wa akobe la ti chofengo tere
0: tonga na moba menizo swa sa sa akobe la ti chofengo tere wala menye asigi na tere chilo gu iyo na meni danganga soke ndungu na mo chitene wala mo ire numero ver 12 so aike sa akusala lanabi senge
1: ikwe izileti inganganga ikwe ikangalege na ebola
0: so aike tongo melatindo kwa gbena kwa sabate enti seninga na wabe Afrika ngana zo swa mambo konalo
2: radio ndikilika aike awa gosinga ya bali osio na ndoni na yatakita kodwo tibe Afrika
3: Bambari, Sylvain Bernardin Redial, Radio Ndeke Luka.
4: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Bandoro, Radio Ndeke Luka.
5: Batangafu, Guy Florentin Andicho, Radio Ndeke Luka.
6: Boali, Jasmin Wabezele, Radio Ndeke Luka.
7: Honorisha Mundonguru, Beloko, Radio Ndeke Luka.
8: Priva, Rodrigue Lekwangaboa, Radio Ndeke Luka.
9: Mbaiki, Dieu merci Vancial, Grévico, Radio Ndekeluka.
10: Ria, Gasmala Mustafa, Radio Ndekeluka.
11: Jeskes Govoto, Alindao, Radio Ndekeluka.
12: Kobo, Moïse Bakwa, Radio Ndekeluka.
13: Lola, Emefaitanaise, Radio Ndekeluka.
14: Jean Balipio Bangasu, Radio Ndekeluka.
15: Bombari, Pedon Fuget Pedangamo, Radio Ndekeluka.
16: Innocent Bangaziambi, Sibut, Radio Ndekeluka.
17: Bayanga, Dedeke Teti, Radio Ndekeluka.
18: Michel Marseille.

0: Kinzemba la Kuala Kenzoni Gangona Chikwa Singati Lasu na Bia Afrika. Asangutila kuina legu Singati Bolivis Masambaya Polivisi barara.
1: Ibarara ledrisa ya, ibarara azukwe halicha sanguni. Haka pati zingu wa bari ya sosye kina legi chinja pepe na chakite kodosi ambaji tabula na chikodo chibi Afrika. Kundu susi ya bata ni zingu wa bari ya suwa yake chinde meso na lechi londo. Halakini mate ngandoni gina hacha sangu chesu. Na bata chi batangafuwa ki haku utazo chikodo nisi ya chitene. Mango tere na pupu chi ala susi ya kifaya ma. Ngala susi ya kifaya ka na bagi nike akiri ya bagi gina hachi batasu. Ala pika patara na bikwa ukusa on hachi batani. Amena sanguni ya ke dunia mo bimbo asia sipila laso kuta langu cha susi ya kia wafango mbechi na kodo chibi Afrika mingi cha wafango mbechi la kidemate cha mingi temche duchingo chi ala na sango chi awango ya kire na ndo chindembo susi ya bagigi biri tunga su na gbatati buzu na pupu cha susi ya kegoto akutukutu nga susi ya kegoto akuburu
0: na lita sango chila kuina da fono de kiluka abare susi ya kana legi nipepe susi ya zini mba mtene abare so kira ankora ndo chile gena be Afrika
1: chikanga legi na isu kundo susi ya batenti zingo abare susi ya kina legi chinja pepe asa mintamula chikusala ni achikbata chibo sombele ingana ya luke sango ti Marcel Steven Betisinga
2: na barrière tibu sembili andati susi ala so kina ndo nangbati sa akusala chela brigade nyasi silutara tiba wala akusala kitambla nzoni atati susi ya kanga legi na fono formalité mingi tsa so ke onando bala bala so afatene ala mbala ko tifutani Mohamed so ke pina kutukutu amukambisani
3: angba plus que même tiko jo encore il gasola je imposera il faut azia tikumba formalité gendarme tene il faut le faire quittance bo yibaga quittance ni kapa je mulala ni kumbi negocier mulala mais 7500 so ala zai on
2: tambla tiko sala so agumbia sina yalo ke nando ti barrière 91 so ke na lege ti boda mini kapati be mengondo abagigigi atati so barrière so ke na lege ni kunduni Muyangati tene azini na mango Laurent Mandiki akiti tene asarasi amunzoni tamlango yamba na mulingeti kodonga na kumbatsa la tene tisusi akemukofo na teretsa na ndoti barrière ni
4: simo mu décrète ce quota ce quota son boto na gbene barrière so akida hein betena ye akwa ke susi service ak indiki tonti barrière so ak gendarmerie nationale e ga etengbe na eau forêt etengbe na la police etengbe na gendarmerie ak na legena ak e kusula so ni barrière sa bote meti agent d'appui ya gendarme contre so bon comme ngako yo waran de nouveau aga so amuza ta récidiviste et c'est comme ça que les gars ils barrières.
2: Munguanga sur en zéré mingi tene ti sur la soye pina kutukutu wala kururu ali mbiti futa mini koforo pepe si ala on et so azanga mingi na beta mo lingi ti kodro sa dia akona pupuchala.
5: Ngia si bet mi tene ti sur azi barrières ti ligen so parce que azun tu gisa la merda mingi kodro mingi. Na mingi sa ki mi kete futa la mona la pika gala singi singi to.
2: Brigade sur afatene tambla ti kusala so angala koti gui ti muyanga si ambela susi bia ti kodro amu ali mbiti tene aneni ya Tite neto nga susi abile mprimbri nandoni alimbi sika pati bebe ngondo angala kola kwe Marcel Stembe tisinga yaluki dafano nondeke luka
0: yuri yamba igona mbege tiyo wamfafa warango terati bango pokoti lekano gereti tena poti awa fango ya kangana awa batango ya maa tamla fandalango ti bikwa okusuna mbege ti batangafu
1: mingi chazo susi yala kukapa na ti pikango patarasu wala buli chela nduchi ngobo wasi alimtene akanga lege na hakwali susi ya kitambula na pupu chela susi ya kibatanya maanga la susi ya kifayaka gi floronte ondisho wago singa china bagenika sangu nandona ketone
6: ala so akokapa na yati timo tereso alondo na mageti batangafu buka kabo ngana sido ala pika patera ngangu na nduti amama teneso aegana kwale mingi na ngoiti karam karam gati tene ayapu njoni tamlangoti karam karam so aikiga kuta timo tereso abagigi na ngoiti ongo tiaba garati gungo njoni pereti tengoni si aiga kana kwale na sasi ungotazu mingi awara kwa na mageti awa batango anyama ngana mageti awa fango yaka na yatango iso na yati bakodro ti onfafa michele ngandi ako ti awa fango ka solo gana mbageti sido le unda ti tene amuma boko na la so ake bata se du ti kodo ti tene abile na ndoti alege ti karam karam
7: yeso ak ya bobeti ni mege ti tene kena fonter ka mbiye tena amuma boko amege ta turugu na mege ti chantanderi la police ando so amuma boko dawe ikwe yi wara siri paske ndonika ake kuta ndonike ake fonter
6: Ibrahim Usman mokunzi ti service ti batango anyama ti bakodro ti onfafa lufa biani akwale so ake ti awa fango yaka gana awa batango bango yama mbini pepe.
8: Mekpale ni suso iba mingi akitentu bubango ya kapagi kata zinji sosi ya guwaki mji bagarta elever ipia kafala nandoni asarsi baiso akuzika problem mingi.
6: Kutakomanda chi wafafa aringate luunda chilo chitene dengo manga asara kusara tulo nandoti ashoni angoboso.
9: Telesu ike nani nambiki cha population tugu wafafa kisuso ala suake batayama ala suake fayaka agajitene ala mvenya ala sara iso ira tene justice la peton ala fang manga peton meni ya si azodi fang manga ala kbe iyo ala binameti janar binameti ya policier agwa bemendo na iso anandu iti so sisi itukwa tena azodi fang manga siya fang manga na popochala
6: ala su akokapa na yati akodra komanda akoko afa ando susi akigana akpali nangu iti karam karam ga ala unda na ngurubia gana bagge na awa mungu mamboko titene asara da tikanga na yati akodra akoko su ga titene zamboko nanduti awa kpale su alimgi titene abdi na yani ala susi ake na gondati a sarango aisu batangafu Guy Florentin Andichou dafonono ndekiluka
0: Igor ambege timbomu lo solo ki mokonzi tindo kwa ti minuska gonda mingi kapati seduti na tibata ningale kia kona kerengo na gerti kusala tileta
1: na bikwa ukuswa on ake mokonzi tindo kwa ti minuska Valentin Rugwabiza si asa mintambula chikusala na bagi nika si le unda awa bi Afrika susi ya kina tibata susi tene ala bata tenti siri lwe kina singa ti Jean Balipio.
10: Mon appréciation est très clairement une appréciation d'évolution.
11: Na bangondo chimbimbi basu seduti akir na bata ti bangasu na legiti batango a civili. Mbibasu akutazo ti kodro ngana la su akibata seduti amuya ti kodroni. Iwara ala su akisala kusala ti leta ungochala ke mingi nga igoda ti wara a civili so ayeke na mbage iunda la tene na ndö tënë ti seduti ti ala même si ambena kpale so ayeke na gonda ti seduti ti ala. Na legiti bango ndoti ibaso amena kpale so ayeke na gbe ti seduti ti ala ayeke mingi ni la tënë so mbi peut ti tene ala ayeke na lege ti pialo so la si ayeke ga ande na anzoni aresultat nga alingbi ti tene aga na siriri tënë ti aye ti kpale so ahon lani
10: et ne pas connaître un retour en arrière
1: e dabe ti ala so na ngoi ti tambula ti kusala ti mokonzi ti minuska na yâ ti gbata so lo mû akutukutu osio tongaso na gouvernerat ti yâ ti gbata ni nga na dagba ta ni ndani ayeke ti tene akpengba ge ti kusala so si akutazo ti kodroni ayeke sara na mbage nika
0: na lege ti dengo manga yeke fadana ndapo so si atonda ti akuse kapa ti dengo manga ti ala so sara ti ngangu na mbege ndoko adengo manga na gbata ti bongi
1: na zingo yanga ti fango ngbanga so akutazo so si ayeke fâ ngbanga na mbage nika ala bitene na li ti evra bombara so abaa tene lo si lo pikazo si zo ni awakua si abikanga ti ngu balako na ndö ni oku na ndö ti lo si ayeke hunda lo tongaso ti tene lo futa ungo ti ngisa so asara kutu oku ti ngisa so ayeke tambula na kodro ti biafrika na ala ti parti civil e dabe ti ala so atene asara baluso tongaso si akutazo ti fango ngbanga ayeke bile ti ala na ndö ni na ngoi ti zingo yanga ti fango ngbanga so nga mbeni kapa ti fango ngbanga ni abaa tene na ndö ti fango ngbanga ti kpale ti bosombele so si akiri awe abaa gi gi laso fade prosper banga so si fade awa fango ngbanga ama lo na ndö ti kpale ti ryan lani lo yeke stagiaire na mbage ti lo yeke ngbe na stagiaire na mbage ti kabinet ti wa fangbungo koko ti azo so ayeke balembi si lo fa so atene lani so aza maboko na ndö ti lo azo ni aza gi maboko na ndö ti lo gi singi singi
0: laso gigi mo mbi asepele akota lango so si abaa tënë ti awafango mbeti
1: ge na kodro ti biafrika mingi ti ala so si ayeke awafango mbeti

0: Ti ayida na peko ti tingo tia la biani si lo faso atene na ti peko ane gisa akwa ti tene ane so binda ana ndembo ti kiringoni.
1: Ay, ndembo la, ke le meyer gane la singa itatia kinda ingwa kona para, donke ay fade nangia na beti mingi so siye na unzi fade nzono. Na kode so nga na tente kohesion social mbi undanga mingi na ambene a grupo wala a ndo kwa ndembe so ay na yatu kodro so siton. A waratan ake organize a marcha kapata ndembo ngi atonso na kodro fade ake kontribuye mingi na development kodro.
0: Ibatati bozoum ayengir biri na yati weekend so ala social leke edi. Retine de moniso a fatene anikisa koti tene a pousna danwa ti pingba teneti ndemboti gere ngana teneti angiatia wanguru na yati ambina langoso ayeki gande ti tene a pingba teneti se duty cause social ngana vivre ensemble na yati batani Frédéric Wabenu bozoum dalti dafonome de keloka
2: ndemboti gere la kwe ndemboti lango bala kono gumba yati super league si angati tambula na leti londo ti Barthélemy Buganda bumbi ti FC Zebo ti mambeki kadi si aso benda nando ti bumbi ti PS chawe FC Sengu usesilumbana oko andaka bumbi chiskaflunga kwele sobinda na nduchi bumbi chifc sengu usesilumbana para chikiriki na munga oko chipeko chibe komitela ingu vati maigaru ake tandembo wande na bumbi chis doan nga na munga ota tanga chindembo ni ake bumbi chifc witi ake luchishlu wande na dawati bumbi chifolimpik reyel chibombari Aki gini nando ti sango cha wangu sese sango cha nangati kordo nando dafonde ke luka kondani singila nala suko se adufindo utila mani Idris Kambani imunala.
3: Molevis masambaye singila ibutele makota sango.
4: Ala iki gibecha la nando timbeni sango, ala ingape wala iki tatene wala vene, ala kanga legi na asyona sango.
5: Ala pika singa iyo na kundu ti stop patene ti dafono nonde ke luka. Awago singa ti e, ayeke dati banda ti asangoni, ngasi ala libe ti kiritene na ala pulili.
4: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74-10-00-10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70-08-29-58. Walanga nando banda tere Facebook, Radio de Keluka, tire Fondation Hirondelle.
5: Ala zia a anda ala pepe, ikwe oko, itiri bira na teneti asyona sango.
4: Stop Atene, mbeni pialo si dafono nonde Keluka, mamboko na Union Européenne, nga na Coopération Suisse.
6: Radio de Keluka, ota sango, tie ti laso.
3: Dale ti kota lango susi ya sepea teneti awa fango mbeti na ti kota sango ti lasu iwa la terrain na mamitu inansansu ake kota wa kwa su ti awa fango mbeti soye la tenansiyon contractuel ti Beafrika na lego singa ti amiti jani susi luki nando ti porno ti awa fango mbeti na Beafrika.
7: Pakara mamitu innocent ibarana.
8: Bala wala.
7: Ibasu langu uku tinje tingerere su dunia mobimba sipila langu su azani teneti awa fangombeti su ala ontanku wa fangombeti nyela ala batala tongana mbeni yitingiri ngangu na doti teneti sipirangu langu su.
8: Yeso ibana yati langu uku tinje tingerere ti kota langu ti matanga ti awa fangombeti su ayeke meni kota langu su titi ayeke nzuni e buli ti ye nye wala awa fango mbeti nisu ala eke tongana yisi ayeke fa mbeti ni duti ngo ti ala wala apale ti ala teneti tongana ala duti nzoni pepe fango mbeti ni nga alimi tene ague nzoni pepe ayeke ti sara matanga mi ayeke nzoni e buli ti na ndö ti apande tongaso si e limi ti sara si mandango mbeti ye wala sarango ye alimi ti gue na lege ni
7: me bangu ndö ti ala yeke tongana na ndö ti anginza ti ala so si ayeke change ape ayeke ngba gi place oko e puis angiri ti akobe ayeke ma ayeke gue na ndozo na le ti agara so
8: biani asara ngu mingi ayeke nga gi na tango ti pepe me ti ndembe so yeke sara tënë so na ala aye kue ngele ni ague na huzu na asara si awafango mbeti wala ambeni aita ti so si ayeke sara kua na ya ti gouvernement nginza ague na huzu pepe nginza angba gi na ndö ni tongana ti so angba na ni so na asara si aganga ngu na awafango mbeti mingi gba ti alenga wafango mbeti lo yeke si gi na nda pelele ayeke nzoni lo ke ye nzoni ayeke nzoni lo futa lege si lo gue lo fa mbeti lo kiri don tongana mo ye pepe koforo so afuta na lo lo yeke obligé ti tene lo kiri lo futa na lege e puis asara si ala baki udoke warakpani bati nginzani ayikina wuzu pepe.
7: Donc na mangu ala su a nginza susi ya kifuta na ala nandanze su a mupasa nala atitene ala batasi wachala na legeni pepe.
8: A mupasa kwe na wafango mbechi jitene lu duti nzoni wala organize tereti nzoni na se watinu kwe pepe.
7: Comparativement na ambeni a ufunksionari susi ya ikina ando kusala ndendi su eske duti ngoti a ufunksionari nyesu na ala wafango mbechi ako.
8: Diferansa ke damingi entre fonctionnaire na contractuel. Nous avons pandémie dans la fonctionnaire, mais à la rentrée au petit goût, mon crédit scolaire. Mais contractuel, à l'image du goût, mon crédit scolaire, peut-être. Déjà, là-bas, dans le dosso, différence avec Damingi. Na akisa angangu na popocha zo use me akitene asara pale pepe ayeso kwe akigiti tene zo alimi tene lo sara si alimi tunjuni ake nantoni so si yeke wuna ngati tene il faudrait que biati kontro na azo ayek nandu a kundu chi fango mbeti na ini na sara si tunjumocha wa fango mbeti na alimi tunzo nya weisi manango yenga aguna legi
7: on deorti akpale so ala londo chi fagisu a revendikasyon wala anyela si ala unda nangorubia directement ti tene asara si tene ti fango mbeti na kodose se ti be Afrika ringi ti tambula na legeni
8: jani nando tene so ala londo ti unda so ayeti sara ayeke mingi so ngurubia wala biati kodro alimi ti sara si manango mbeti wala wafango mbeti nga alimi ti fanga na legeni tene ti tonganzara sara lo awe meme lo gue e lo yeke fa mbeti pepe nando ni mbiki na a lege mbasa mbala so mbi limi ti tene mbi mu nga kozo ni ayeke ti sara si futango même que ce soit a enseignant contractuel ou a fonctionnaire alimi ti du nze na nze use ni ayeke ti sara si lege so ala mu ti intégré azo tongana ti so ala sara na so na ya kubu ti intégré azo wafango mbeti saki oko na gbando ngu na ngu chaque année asara si alimi ti mbalako ti tene asara tene a intégré enseignant gba ni ota ni ayeke ti za mbeni ngobo na sese so alimi ti sara si awafango mbeti so ayeke na ando so ayo mingi i mu zone tongana anda fok ala ba azonso meme atene atokua gi moka meme ala wani kue tongana gue ti sara kusalaka déjà be ti ala yeke gi ala gingo ayeke nzoni tene agi mbeni kode si alo so ague na ambege soka alimi ti sara si alimi ti duti nzoni awe si ayeke mu na ala pasa ti tene ala ngbaka bia ni afa mbeti na awabe afrika so ayeke ngaka osio ni ayeke ti renforce capacité ti enseignant uku ni ayeke ti sara si abuku ti fango mbeti wala ada mandango mbeti ti amolenge ti adifficulté ti table ban na atableu na ambeni azone meme très reculé so ayeke tene bia ti kodro nga na ministère ti éducation angba lako ti sara si aamélioré acondition so si i limi tene i mai omene ni ando awafango mbeti tongana lo si na mbeni kodro ti gue ti fa mbeti lo yeke na ndo so lo yeke lango da me laso ayeke da encore pepe asara osi ngangu na awafango mbeti mbasa mbala ni ayeke ti sara si patara alimi ti du na popo ti awafango mbeti nga na gouvernement nga na lo so ayeke bando na ndo akundu ti fango mbeti ayeke sara si aye kue ayeke mai gue na ni
7: pakara mamitu innocent e kiri na ala singila
8: singila na ala
9: radio ndeke luka da fonono ti awabe afrika kue alondo na haute koto asi na wampende lo bai nga na mobai ala mä asango ti akete kodro ti ala na ya ti agbata gara nga na ya ti akete kodro radio ndeke luka da fonono so ayeke lakue ngumba
2: singila mingi na ndokua sango ti dafango ndeke luka asango awunzi kete sembe ti monzoko ti kodro igo na mbege ti wampende
10: makuraya
2: ami tene na wamfafa wampende wamfafa kete sembe ti monzoko ti makuraya igi lege te fadi fadi so iri wague singa ti na agbata ti batanga fo e tongana si ande moyongo abasara e yeki mu nga pasa lege akue na ita ti na batanga fo

0: tour de région, Guy Florentin dit chaud à fond de Kiluka Ibarala, Sanguti, moitié, c'est la canne à patata, l'ambigu patangafo.
1: Ibara ala idrisse ya ibara awa mongo da fonono ndekiluka kwe ala kenjuni gango na yati asango titi turu di region tilaso ikisar tenen andoti asango ti vunduso asi na yati mbini sewa na mageti vakati zinga oswa kena yati premier groupement na yati bata ti batangafu soa inga ni na eriti taragba so tena mafangu ti si na mageti kamakote si gongo na mageti busango ke vakaso si asi na mbini itati kuliso si lo uveni lo fatertilo na yati yaka ini atambala tona idrisse ya kilunduna na laposo wala samedi lango utati njeswe kida na ndapresi luna awal kilo soa guna yaka tigo chisara kusala ti zingo asalti na magbeti hariku chala ti lutene na awal niyo asina munga balako nako wala 11h lutene awal ni ala kiri na yangada chisara kobe na mlingi ni lalu mbana ndusu chisara kusala kete awal lusigi lu guna kodro lusine kodro lukira kwa nati yaka su na munga utati tekosu bekmiti wala 15h si lusara kusala ka wala luprepare ayit lukwesi chisi na lakwi asi wakuluba lukira pesi ya moti sina mageti ya kati gilu wala nyala sinalo atiba kulisu ndaka le moté kiki si lo zakama na gotiru si urula sese si kiki na kumbi na biani lo warakwa na ndo sur place ti fanala mbimbili kulisu luke kulti awali uta babati amlenge gombaya so si lo kusara kusala giti fango yaka ngana mina zenye kusara so lo sara wala ti motengo ada na yati avaka nila si yesu asina lo na gondani so au gosinga abemendo na mbaika idrisa ya bini yeti ngangu wala lo waratene na awali tilu wala lo waratene na azuti kartini ake dapepe sina temoa isho iwa wara luki na mbini kubela sukuju akasari litiru si tenu nyasamwa wasi lukusara teni kikiri na yati mango apokoti tene susi afanayi tongono lunyea wa lukusara teni lutene nike fater tini lasu ni hati langosu nikikui nikikui andi nila ake asango susi iwarani na terati kuli susi alulu na gina la ingasu wala jima susi alukulisu na pokoti ai susi akulisu asiwasu akina tereni fabiani kulisu lupibira na mbini kete kodo tigungo na sabu soke 8 km si lugana bagi satege lujizika basi lugalo lusara kwa bira mbagi zinga aussi Haiti kwali sua sinalo ba lo pe kwa kangi si lo galo sigi si lo veni lo guti fater ti lo ba ke za vundu mingi na beti asewa na yati abakani amlenge gomba ya su zola alingi ti bata amlenge su awali uta su si ala gala su awo mwa ake a yesu si a gana jingo be mingi na beti amlenge ti vakati zinga o na ndembe su na mungo wango su asewa ni amu aida mbimbi ti tene ambini ti kwali asi encore na mbage ti amasika ti mbage ti vakani pepe ti su lo lasu lo za amlenge gomba ya su menyala mbimbi awali sua ke sara ti tene abaka na amlenge gumba ya su pa ake jingo be ndali ti isu asina koli su luki ngana ambini kale na azo pepe lu ngana problem na azo pepe gisarango ye tilu vini su si amu poko tilu ake tatene su adi ani inge pepe ake ati mwa isu su ani yokoto la ba ake asango ti batafu ti lasu la liki vungra na ni na lego ti dafonono ndekiluka izala wa idise ya kama na kira mbake kate ti akapati kusala
0: Gi Florentin disu dafonono ndekiluka mna la singila zoni la kuina la ike mwana la

0: ibara suku suwa ngati madafuna ndikilo kadafuna chisiri dafuna chimengo zoni ngangwa na chi kwasinga chi kwasinga nila ko ya ngati tombila na likiti awa kodenjia soke gasi ya kefa tonga na yesi azwa lingi chigwe na ngbanga chi wa kringo tene kenchi ne neti ndia tsala tonga na bina sisi wala tonga na amina yesu asina la kina liki nyape sitene ala sagi ndia chi bechala na chi vakape beni tene agobisi su chi pika patara na ndoni lasu aitenzu kotala ngosu si asepela na chi kopo tu dunia sikanga lege na yesu era tene violence sarango chi ngangu na teratizo si avie chi ngangu so alingi si duchinye a violence so yana ke oke alingi si pase tonga na ye na tonga na mbini zwa sara yesi ngangu na teretimo sina lege si a violence lege wala mo alingi si gwenani na ngbanga chi wara kringo tene wala alingi si sarande nye na zuso si asara yesi ngangu na teretimo batulo kwa singa chila so ke mbrembre chi tombe la mingi nazo tenzi kotala ngusu la so asepele na asamina koto tu dunia me kozoni ima pokoti mini tondo wala ima sangusu na yangati Saint-Forien Ludovic Malekacha so asara mini bembengondo tenzi la ngusu na dunia we sefadekia na terasi geneti so aki wagbungo koko jire teofas bomangi na baro de Saint-Afrique tikati kiretene wala chi tombe la na wabe Afrika na ndo chi kotala ngusu la so aki ngangu mingi
1: sango sabango chi langosu nangu okoko chitene siri na seduchi amai akinangiri ngangu awa befuka kwe akisa sabango chi langosu ulasu James Wanjabanga coordinateur chi bumbi fondation Vega Jeune pour le développement lokifa yen ya kisango chi ngangu pepe
2: bisarango ye chi ngangu pepe na terechazo akichitene monduye itatimo moma itatimo muna itatimo aduchi plasako mem tunga na mini kpaleke na popo chala akichala chitene asa tunga na ye ala ju plasako ala lekeni
1: jeksi bureau bwa mkunzi chi danza pano damchi fachima lo fayen yeso yeke mangachi kodro
3: zapasare na limotilo tongana esara nzuri na itati pepe swafatene gripe limotinza pa pepe inga iterembela chinza pa unda na ititene eye aitati yesu aikititene na ingonza pa omananga usi tiye itati mozo
1: chirozin se zalanga tondango koordinator chi bumbiso yena ki ajimate lo faso langoso achitene awa be afrika nite ase chingona te chimba chala pepe
4: aike langoso a tisa awa be afrika kwa titene zotu aduti zoso adati sara eti ngangu na tertin batilo ape kojone akemeni bungoli e ngana ngoboti duti ti zwa kwako sarango eti ngangu na terti itati mope ake d'abord na legiti bungoli e na legiti sarango ti terti zwa kwako nila akinangiri ngangu e akina gunda ti siriri na yakodokwe
1: na bango cha soko akibano chi njoni chi na be afrika sarango sabango chilango so akinangiri ngangu mingi chi batango kingo chi siri bieni na kodo sisi chi be afrika
0: singila nazo sako kapa na iya langwati wara ee singila anga na Ludovic Saint-Forien Malekacha tenti pokoti sango chilo ekira na terasi meza yu wara geneti ee su ite nala ke wagbongo koko jire teofas obomangi wagbongo koko na baro de Saint-Afrique barala mingi
5: barala Gislaine Berti Amazoda
0: alama pokoti atondo so pokoti sango so laso dunia asipe la kota lango akete na kanga lege na haiti shioni so si asina zo si ameni ando kwa soki na ikbiti leta pepe na be afrika sara kusala mingi tenti tongo mbila akusala tikangango lege na haiti shioni soya te violence soazwa kisara na azo ndende ala matala.

ekiri bagazi kusu asawada franc ndeki luka si akima nzo ni ngango na tipika ngwa patara atanda puti ndeki luka pika ngwa patara ni ya kila popochi nala awa mango da franc ndeki luka lasu na nduchi kutala ngusu asipila na nduchi dunia mobimba teniti awa fango mbichi wala journée mondiale de l'enseignement des enseignants ibu yata la journée mondiale des enseignants ibasu awa fango mbichi ya kia zusu wala mu beti ala muteracha la amandaye na ati nze mingi si ala galasu awa fango mbichi na amulingi atondani na damapa ngwi asi na fundamental 1 fundamental 2 ngwi chite na sina dasenda giti bongi awali akuli ala mubecha la akisara kusara sulasu ngu mingi batia mbeni aguna ungo tera wala retret si batia mbeni angbala kwe tene afambichi na amulingi na azusu lasu ala kwe aganga kotazo na ati kodrosu si fango mbichi na kodrosu bi afrika lasu bangundo chala na kota langu sula sua sepe la tenzi

mbala ko chimanda flan de kilokati sira chimongo ekapula kwa pika ngwa patakatala na lege jipika ngwa singa na molongo chida flan de kilokasu ala inga ke 72 29 52 75 80 75 93 33 33 molongo chi whatsapp ni ake 70 08 29 58 si ake tenzo kota lango sulasu asepe lani meati tunya mokimba chidabi na awa fangombi si a ansiyon a fangombi si chala condition sola kinani tifana mbichi alimbi si asara ndati li chala tikpe ngwala si mwaboko na alete nyala kwa la mbala kwe tifambichi na amu lingi si amu inga inga mbichi ya inga ndwa inga ya mai aguna uzu aki agbongo alichi ya pika ngopatara nala na tipika ngopatara chesi la sura si ala kimanda flande kiluka na mungo mwaboko chimigil ilize banga kote chimibersi ilize na mazuda imena sa mazoko kete kete tosu chene kuna pika ngopatara chala na ando sola ikida.